0: natin.
1: Hola, mga Kapinoy, mga Kapinay. Kumusta po kayo, mga... Kumusta po kayo, mga kapuso at mga kaibigan? Anong umano ba sa iyo yan? Guest number two ka? Okay, yun. Here it is coming up. Walang iba kung hindi si Cora Fuentes Manic at ang ating pinakamagandang si Sheila D.
2: Hello.
1: Kumusta po kayo, mga kapuso at mga kaibigan? Ito kasi ano natin po ano tayo? Hindi, oh, makikita na ba tayo dyan? Right, okay. Ngayong gabi, nagpupugay kami ng isang napakamagandang gabi sa iyo. Parang may friend burn pag pa ako. Eh. Kasi ang ano ngayon, dami-dami kong ginagawa ngayong araw na to. Grabe. Pero the show must go on. Kaya ngayon, Shi, kumusta ka na, my darling?
2: Eto, tita. Masyadong busy. Maraming mga kaganapan. But then again, very happy.
1: Kaya nga. Kaya ganun-ganun din. May nanonood na sa atin si Tess sa Style Lulea Manin. At saka si Sabrina Jojo Kinita Sueco. Kumusta ka? Sabrina Jojo Kinita Sueco. Kumusta? At saka kay Tess. Kumusta? Right, okay. Ngayong gabi, ano ba tatalakayin natin? Kasi ang dami nating mga happenings dito, di ba?
2: Yes, umpisahan
1: natin. We're really inundated with lots and lots of invitations. So we have some events. May mga events tayo. Tatalakayin natin yung 128 Philippine Independence Day na all over the world ito. Kasi lahat, kung saan man tayo, naan may Pinoy, talagang sineselebrate ito. Kaya yun, umpisahan muna.
2: Yes. So you had yours in Shepparton first last week.
1: Nasa
2: pala
1: Shepparton tayo.
2: Yes, you were in Shepparton last Saturday.
1: Oo, nasa pala Shepparton. Yung sa Filipino-Australian Friendship Association ng Shepparton. Fafa. Kaya talagang welcome tayo doon. Tapos land kami, pito kami si doon sa representing the Bendigo Filipino community, especially na yung Bendigo Filipino Foundation Incorporated.
2: Yes.
1: And doon sina yung ating presidente.
2: Yes. Ang past president natin, ang president natin nandoon. Nandoon yung mga committee members natin.
1: At saka, alam mo, nagpapasalamat din ako. Kinuha nila akong guest speaker. Kaya, ayun ako. Kaya, very ano naman ako doon. Very humble naman ako na talagang it's an honor for me to be their guest speaker. Tapos, last Saturday,
2: 20th.
1: You have to talk about it.
2: Yeah, so last Saturday, we also celebrated our 128 Philippine Independence Day here in Bendigo, hosted by the Bendigo Filipino Foundation Incorporated. Yes, it was really a success. Yes, we didn't really expect. We were expecting at first 150 people coming in, but we actually ended up like having 200 something. And we had guests from Shepparton, Melbourne,
1: Sunbury, Kyneton,
2: Ballarat. Yes.
1: Kasi ibang lugar din dito sa Bendigo.
2: Sa Bendigo,
1: diba?
2: Yes, of course.
1: Kaya,
2: yes.
1: Manila. At saka the food is superb.
2: Of course. I'm part of the catering committee.
1: Ito, ano sila, very impressed din sila kasi nga, kukunti lang yung hinihingi natin, entrance lang na $25. Tapos, ano yun, masagana sa pagkain tayo, di ba?
2: Yes.
1: Yun ang maganda, yung kukunti lang, tapos tuwang-tuwa ang mga bisita natin.
2: Yes, and we had a good raffle as well.
1: Oo nga pala, sabihin naman, huwag na natin sabihin gating ko sino yung raffle, pero ang raffle natin ay, pero hindi natin lang yung mga donor kasi alam mo naman
2: dito. Yes.
1: Pero yung raffle natin, sino nakapanalo?
2: We've got one from Shepparton.
1: Oh.
2: Yes, ang acting lucky winner ng ating, a 64-inch smart TV. Yeah.
1: Talaga naman. Pero, at tapos yung mga kaibigan, mga businesses din natin, din natin, nagdo-donate sila.
2: Yes.
1: Masalamat tayo sa ating mga sponsor.
2: Yes, we've got heaps of sponsors as well. who supported us on Saturday, which is mm-mm. really good. Napaka-successful talaga ng ating event last Saturday, and it's very overwhelming, and it's over like, you know, the the gratitude that we have for them. Mm-mm. Talagang we didn't expect. Most of our sponsors are from Melbourne.
1: Uh-huh,
2: and
1: talaga?
2: Then we also have like local locals here in Bendigo. Mm-mm. Nakakatuwa, okay. Nakakatuwa kasi nakikita natin yung support ng ating mga Filipino community dito sa ating lugar dito sa Bendigo, which
1: totoo
2: is
1: really yan, good. Totoo yan. Yeah. At saka, alam mo, tuwang-tuwa ako doon sa ano, sa Hupia.
2: Oh, yes, yes. Malungkot ako doon kasi hindi ako
1: malungkot
2: nakakuha.
1: Malungkot ka, hindi ka nakakuha. Ako ang unang-una doon. Alam mo, mm-hmm. alam mo ba na, ang ginawa ko naman, shinare ko na naman doon sa mga kaibigan naman natin, mga bisita natin.
2: Parang hindi ako na-sharean doon na.
1: Hindi ka nga, eh. Parang busy-busy ka.
2: Busy ako, nasa stage ako eh. I never really expected that.
1: Pag ikaw hawak mo ng microphone, hula ka na talaga.
2: Yes,
1: maanuhan
2: true.
1: Pag nandun ka. Pero, yun, pasalamatan din natin yung ating DJ na sila Fred, DJ Alfred at saka si Ace.
2: Yes.
1: Pasalamatan natin yung ating mga performers.
2: Yes.
1: Galing saan yung mga performers natin? Sa
2: we've got from Shepparton, Ballarat,
1: saka
2: Bendigo, and then our host as well, my very good friend
1: Sam. Si Mega Sam.
2: Ang ating host.
1: At saka yun, sino yung magandang boses na taga rito?
2: Marianne.
1: Taga sa Alta.
2: Yes, she's local. She's a friend of our dear president, Archie.
1: But yeah. First time ko siya nakita.
2: Yeah, yeah. She looks very familiar to me. Pero yes, napakagandang boses.
1: Ang gandang boses niya, no? Diba? Kaya magagamit natin yan.
2: True.
1: Kasi ano pa ba ang mapag-usap? Tapos marami pa tayong mga imbitasyon. Hanggang July, August, September,
2: yes.
1: October, may mga imbitasyon tayo. Kaya tayo dito yung mga Filipino, mga ethnic broadcaster dito sa Phoenix FM. Very busy kami kasi pumupunta kami doon. Mayroon ako invitation doon sa Tarnay. Mm-hmm. They asked me to host it. Gabing-gabi naman eh, kaya hindi. Doon ako magtrabaho kasi ako. Kaya kung hindi sana ako magtrabaho, dadalhin ko kayo. In kaso, magtrabaho ako. Sa Chennai. Pero marami pagkataon, marami tayong mga imbitasyon sa Diamond Diva, sa Leyte Waray, sa Marnon, na marami talaga doon. Di ba kahapon is yung sa Victoria Market din?
2: Yes. I've seen and some Milby's here too. Mm-hmm. Yes.
1: Nandun. Kaya nga, tatlong tumawag sa akin, tita, punta ka dito. My sister, punta ka dito, magpunta tayo. Ay, naku, talagang hindi nga ako nakapagsimba dahil kahapon kasi meron akong change over dinner naman. Doon yung sa Rotary Club of Bendigo.
2: Mm.
1: Yung bagong elect president na si Joy is a friend of mine. Makikita natin yan sa Saturday. Tapos, marami kami doon eh. Tapos, na-meet ko na yung, alam mo naman ako pag nandun eh. Yung mga, alam, ang dami kong mga kakilala na for how many years na hindi ko na sila nakikita. Tapos, may sabing ganun, kilala kita. Tapos yung mga ano yun, mga yung I remember I once again for how many years sila yung mga kasamahan ko sa trabaho sa mga mm-hmm. yung mga social workers, behaviorists, mga yung CEO, tsaka yung mga pati si Karen Kors, yung deputy mayor natin, kaibigan ko yan.
2: Mm-hmm.
1: Nagpunta siya dito nga, natawa nga ako kasi nung may yung ano ba yun, feed, yung sa Facebook feed, lumabas siya. Okay, sabi ko, nakikita kita ka kanina pa. Eh, sabi niya, okay, they'll be coming over. Speaking of Rotary Club of Bendigo, it's my turn naman, di ba? Mm-hmm. Ngayong Thursday, yours truly is be inducted. So, alam mo ba, I'm so proud to be the first Filipino Rotary Club president.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Ikaw na ang susunod.
2: Oh, no.
1: Kasi si Shaw at saka si Lily, they'll be inducted on that night as well as Rotarians. Kaya gagamitin natin itong platform natin. Now we're going to encourage yung ating mga kababayan na ready na to you know to part their civic needs, civic deeds sa ating sa place na talagang kumukup-kup sa atin, di ba? Di ba marami tayong mga ano dito. Tapos ready na yan sila, kaya anyayahan natin yan sila. Right, okay. So bago ang lahat, anuin ko muna si Thelma Astacio, si Sabrina Jujo Ginita Sueco, at si Stylo Leia Manin, si Tess, nanonood sa atin yan. Welcome.
2: Mm-hmm.
1: Kaya, pero, ano muna tayo, kasi pupunta tayo sa Canada ngayong araw at gabing ito. Pupunta tayo Edmonton, pupunta tayo Toronto, at saka sa Vancouver. Yung mga kaibigan natin sa Edmonton na sila Glenda, sila si Sam, at saka si Kim. Dun sa Toronto na sila Aileen, Amy, and Glenda, they're requesting a song from the diva, the Philippine diva na si Dulce. Yun, two songs in a row ito kay Dulce, kaya pakinggan natin ito, yung kanyang unang-una, hinihiling ng Edmonton is Paano, tapos ang next is Ako ang Nagwagi, ako ang nasawi, ako ang nagwagi. Gusto ko to. Right, at least makinig tayo mga kapuso at mga kaibigan sa ating yung ating Diamond Diva, and you've been listening with Cora and Sheila D here sa ating Balatuntunang The Filipino Show. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes. Ikaw pa rin ang nagwagi, di ba? I would like to say hello to Marietta Chippy, yung ating senior extraordinary. Maghintay ka kasi may nagtatanong sa'yo. Merong may kahilingan to sa'yo. Ito si Marietta. Namit mo na to si Marietta, di ba? Oo. Isa sa mga senior natin yan. Tapos, marami na siyang mga followers all over the world. Kaya, yung ating mga taga Vancouver na sila. Kasi nasa ano tayo ngayon? Nasa Canada tayo.
1: Canada.
0: Nagpunta tayong Edmonton, nagpunta tayong Toronto ngayon sa Vancouver. Si Lindy, si Mayor, at saka si Anita, hinihiling nila yung kanta ni Marietta na yung theme song ng bayan. May theme song ng bayan kami dito. Karamihan ito theme song ng mga OFW. Malalaman mo ngayon kung bakit nag-theme
1: song. Bakit?
0: Makinig ka lang. Bakit theme song ito ng karamihan ng mga OFW? Yung mga, talagang relate na relate sila dito eh. Kaya makinig tayo, ha? Pakinggan natin yung sandali. Load ko pa lang. Kasi yung mga kaibigan natin, yung mga taga Hong Kong natin, taga Singapore natin, taga Korea natin, at saka yung mga taga talagang very talaga sila sa ating so palagi itong hinihiling. Kaya here it is, coming up, si Marietta GP, ngayong kanyang anong nangyari sa ating dalawa? The big question yan talaga naman. Here it is coming up. Marietta Jeepes, anong nangyari sa ating dalawa? Pakinggan mo to show.

0: Yan, si Bert Dominic. Minsan, hanggang minsan na lang tayo mga kapuso at mga kaibigan. Diba? Ano mga kaibigan na dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Isa yan sa mga paborito na songs ng ating mga OFW. Kaya, ngayon, Shu, my dearest Sheila D. Anong pag-usapan natin ulit?
1: Ano bang... Well, ang mga susunod nating mga kaganapan, I think we have our next invite going to Ballarat.
0: Oo nga eh. Mayroon na ba, ano mo ba yan, kung kailan niya natin yan bibigay? Sa, ano yan eh, sa mga next week, mga next month yan, di ba?
1: Yes, that's going to be, let me double check. So this is a gala dinner.
0: Yung ano nila yan eh, yung anniversary nila. Anniversary nila, gala dinner yan. Bibigay ko nga pala sa iyo yun. Huwag mong kalimutan, ibibigay ko sa iyo yung ticket.
1: Yes. Iba pa tong glitz and glam natin. Mm-mm. Sa Melbourne naman to, sa ating Flores de Mayo family.
0: Kailangan natin yun. Punta natin yes. Talaga yan. Kasi at gusto ni Irene malaman kung ilan tayo. Yes. Pag-usapan muna natin yes, yung
1: Ballarat.
0: Pag-usapan muna yung Ballarat.
1: And, sa Ballarat, this is going to be on the 25th of, well, the 25th of the 7th pa naman pala to.
0: 25th.
1: So this is, 35th, Fabi anniversary. Anniversary pala nila.
0: Yung anniversary nga nila yun eh. Yung Filipino, mm-hmm. Australian, ano ba?
1: Thank
0: Ballarat
1: so
0: Association. Yeah, meron natin tickets niyan kaya bibigay ko sa iyo yan. Yes. Tapos yung ano natin yung Flores de Mayo.
1: So this one Flores de Mayo sa Christmas in Vegas, glitz and glam.
0: Mm-hmm.
1: That's going to be on the 5th of July.
0: Ah, so 5th of July ba? 5th of July ba? Malapit na pala.
1: Yes, mas malapit pala ito sa akin. Ano?
0: Mm-mm. Hindi pa ako nakapag ano niya nakapag ilan ba tayo pupunta?
1: July. May hakot awards na naman tayo ng mga kasama.
0: Ilan ba tayo pupunta? Basta at kailangan pito, ha?
1: Pito.
0: Pito, kasi isang ano, diba? Kasi yun sa sakin mo.
1: Yes.
0: Anuhin na natin si Irene kung basta ako kasama mo. Sabi mo kay, tapos sino pa? Yung mga ano natin, mga sagala, sana naman okay
1: yes.
0: Silang lahat.
1: Si
0: kasi
1: Sheng.
0: Importante yun eh. Well, yung mga sagala natin. Kaya, ayun. Alright. Okay, so mga kaibigan, alam mo, ano naman, Hakot Award na naman tayo. Itong ating papel, yung mga broadcasters, kasi saan tayo pumupunta, nakipagsalimuha tayo sa ating mga kababayan. Tsaka, sa ano pala, I'll talk about sa Saturday. Wala ka nga eh. Kasi yung Peace of Ceylon, yung dance sa Manila, di ba? Isa sa mga broadcaster natin si Dr. Kathy Colasicara. Mayroon tayong outside broadcast.
1: Mm.
0: May outside broadcast tayo. Kaya, ayun na nga, si Brett, inano ko niya kanina. Kaya, si Lily, pero sabi ni Lily, kailangan mo daw siya.
1: Full support. May big event tayo sa ano. May big event ako sa...
0: 4 to 5. Kaya sabi ko ganun, sana pumunta ka lang siya doon sandali. Para okay. Attendance ba?
1: Mm-hmm.
0: Kasi si Sandra Pina, isa sa mga broadcaster natin, kilala mo si Sandra, pupunta. Kaya, tapos si Kirsty nandun naman. Pero ang ano ni Kirsty is, parang... First, sabi ko nga sa kanila na kay ano na ganun ba is na ano ko na nasabi ko na kay dito kay sa ating organ ating outside broadcast na coordinator na oo tatlo kami. Kailan tatlo kaya kung pwede lang siya pumunta muna siya doon at mag ano lang muna ng attendance. Pwede na yun. Right, okay, meron ka pa bang sasabihin?
1: Tumitingin-tingin ako ng ating mga invites pa at mga mapupuntahan natin kung ano mga bagong kaganapan. We're really busy this June. Ano, tita?
0: Fully booked tayo?
1: Yes. And also, don't forget, we also have a changeover dinner that to attend to sa Rotary on the Friday, the 5th. 26.
0: Tama?
1: 26, oo.
0: So,
1: yes, that's Eagle Hawk na.
0: Sa Eagle Hawk tayo, mm-hmm. Dano, wala man nun. Kaya...
1: Yes, Eagle Hawk.
0: Eagle Hawk tayo, may change over. Kasi ngayon is, alam mo itong si Yours Truly at saka itong si Sheila, di mga bida-bida kami ngayon. Sa Rotary. Kasi, you know, it's a quite an honor for us, di ba? Na talagang, kasi yung ating mga civic deeds, ano yun natin, we have to give back to the community kung saan tayo, mm-hmm. Yun na, ito na nga itong, ano, we put out something, but iba din yung, ano natin, sa Rotary, well, Rotary Club of Bendigo South.
1: Yes.
0: Mayroon kaming change over dinner sa Thursday. Tapos, na siyempre, yung your stroller nyo, ang maging inductee naman yung stroller nyo as a president. Then si Sheila D at saka si Lily, they'll also be inducted. At saka si Annette, tatlo kayong inducted nung gabing yan. Tapos, pasalamat ako sa mga support ng mga kaibigan natin sa Filipino community. Hindi ko akalaan na ang dami nagsusuporta sa atin.
1: Yes,
0: ang dami, dami. Pasalamat ako. Kaya, talaga, it's an honor for us, for them to come over and supported us. Kaya, honor na honor talaga ako. Kasi hindi ako nangangumbida ba. Kasi pag nangumbida ako ng isa, baka naman, alam ng iba, dapat kaumbidahin mo lahat. Eh, alam mo, punuin ko na lahat na Pilipino nandoon.
1: So,
0: kaya next time na lang marami tayong mga ano at saka nga pala marami pa tayong gagawin talaga show. Kaya ano pa ba ang mga kailangan natin na gagawin after this sa marami tayong mga kasi we give back to the community, di ba? Yan ang importante talaga kasi nga tayo is we welcome tayo dito sa City of Greater Bendigo. And that's, City of Greater Bendigo is a welcoming place talaga. Kaya, ang ating papel is we encourage everyone, like all those people who are already, makaano na sila, parang makaano na rin, sabi, time na sila, na give back to the community.
1: True.
0: Diba?
1: Meron pala ako nakalimutan, Tita. We're actually on planning. Bendigo Filipino Foundation is actually planning to have a new my new event kami, which is the Bendigo Got Talent.
0: All right, okay. That's
1: yes,
0: good. That's
1: we
0: good.
1: Have realized that we've got a lot of talented Filipinos.
0: Wow.
1: Around Bendigo, Bendigo and surround. So it's not just within Bendigo, but we're hoping to get some talented Filipinos, not only Filipinos, but anyone who's very active with the community.
0: Interested in the community.
1: Can actually showcase their talents.
0: All right. So, hanggang kailan, ano natin?
1: Yan ang ano namin, yan ang tinatarget namin. Because of the participation in the crowd that we had last Saturday, we got an idea of why don't we encourage this, you know, mga kabataan man o mga may edad man or whatever they can showcase their talent. There's a lot around
0: in what area? Singing, dancing, or
1: lahat daw any
0: mga kategory
1: have
0: tayo?
1: You seen our performers on Saturday?
0: Of
1: na
0: course.
1: Po, napakagagaling talaga nila. You cannot even imagine how good like our singers, our dancers, and all that. Hindi lang yon. May mga ano pa tayo, mga musicians pa tayo.
0: Kaya nga, that's good that we showcase them.
1: Yes, importante. So we're gonna be, that's one
0: a good
1: of the
0: idea.
1: Things that we're gonna be planning to do.
0: That's a great idea. Great
1: to involve
0: idea.
1: Involve the community as well, yes.
0: Great idea. Kasi parang marami, alam mo, nakikita mo yung ano, yung ba yung mga, alam mo yung mga Ipsum Boys? Ang galing sumayaw niyo mo yan. Hindi na sila nag-perform. Kaya ano natin yan sila. Kasi nakita mo yung mga Tatura Boys. Diba doon sa ano, awala ka pala doon. Ang Ipsum Boys natin, hindi pa daig yan. Anuhin natin yan. Meron tayong mga categories na hip-hop dancing, meron tayong folk dancing, meron tayong singing. Ganon.
1: Yes.
0: Dapat tatlo ang ating kategory dyan. Kasi parang lahat makover naman kasi ganun. Alam mo na sa Pilipino, ang Pilipino naman eh hindi pwede pag walang katahan, wala sayawan, di ba? Ito na nga, may nagtatanong nga sa akin. I remember Winesmith. Isa sa mga ano yan sa mga Rotarian niya ng Bendigo, ng Rotary Club of Bendigo. Kahapon na na-meet ko siya tsaka si yung asawa niya si Sharon. Sabi ni Sharon, "Cora, we've been talking about all the parties that we've been, and I just told him that Filipino knows how to party."
2: Of course.
0: Kaya sabi ni Wayne sa akin, "How come you're not inviting me? I would like to come, and I'd like to invite our friends to come." Sabi ko, "Yes, we have, you know, it's all right, but yung 200 tayo, di ba? Ang ayaw, ano ko lang kasi, may mga edad na, yung ganun-ganun na nakakasket sa ulo. Ganun. Hindi na yung ganun-ganun ba? Kasi talaga, para lang yun sa mga teenager, eh. Pag matanda ka na, hindi ka na. Masakit sa ulo.
2: Yeah.
0: Masakit sa ulo.
2: The lights. Oo, medyo ano nga tayo sa ano, no? Pero, we've got a very good, lights and sounds. However, of course, it actually varies with the age group. But then again, they have enjoyed for sure.
0: Enjoy sila. Umuwi ako kasi hindi ko kaya. Dati naman, humahataw ako sa dance floor. Hindi na ako. Kasi yung... nakikita ko yung mga may mga edad nakatingin doon
2: sa malayo. Yes.
0: Nakaganoon kaya nag-uwian na tuloy.
2: Yes, I will be ano.
0: Pero next time anuhin natin yan na magano na hindi maano. Kaya yun, okay pala. Ano pa ba, magpatugtog po na tayo kasi yung taga Dammam, yung Kingdom of Saudi Arabia, is hinihiling nila yung, kilala mo ba si Ruel Cortez?
2: Ruel Cortez. Nasa ano ko na ba yan? Nasa edad
0: ko na ba yan? Si Ruel Cortez, yung taga-damam in Kingdom of Saudi Arabia na sila Raul, si Thomas at saka si Rome. Nag-healing sila ng song na yung song ni Ruel Cortez na Iniibig Kita. Para na yung kay Elaine kay Ginging Antoinette. Kaya pakinggan natin ito. Iniibig Kita. Kaya, pero ipaano ko rin ito kay sa aking langga na si Hartley na paborito ito sa atin. Si Hartley is taga Cebu to. Gusto niya. Iano ko rin ito. I-dedicate ko rin ito sa ating mga viewers na sila Marietta, si Lily, si Sabina, si Tess, at saka yung si Thelma Anastasio yung nanonood sa ating lahat. Kaya pakinggan muna natin si Ruel Cortez, Iniibig Kita. You've been listening with Cora.
2: And Sheila D.
0: Here at Filipino Show, Phoenix FM. Ang oras natin is 7 o'clock. Ikapito ng gabi.
2: Yes.
0: Tapos ang temperatura natin is 7.6 degrees dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo. Kaya pakinggan natin si Ruel Cortez, Iniibig Kita. And you've been listening with Cora.
3: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Hans Ruel Cortez y Ibiquita.
1: Ang pag-ibig ay sadyang ganyan.
0: Mamaya ka na. All right, okay. So, ang oras natin is, as I said, 7:05. Tapos ang temperatura natin is 7.5 naman. Pa, pare-pareho yata sila. Kaya yan, mga kapus at mga kaibigan, is marami tayong mga, may tatalakayin pa tayo. Ano ba tatalakayin natin? Ang ano natin is, bakit yung Independence Day natin na talagang all over the world, di ba? Yung mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng daigdig.
2: Mm-hmm.
0: Kasi alam mo, sa Malta, may nagpadala sa... Si Joe, nagpadala sa akin ng ano na there are mga more than 10,000 mga Filipinos na worker doon, na naninirahan din doon. Talagang they were in the street. Nagkaroon sila ng parade. Oo, ang galing. Tapos parang may sinunog style ba? Oo, ang galing. Tapos yung they wear, nag-dress up talaga sila ng Pilipino, ano. Kaya, pero Malta is a very small town. It's a small country. Kasi nga naman is Catholic naman sila. Kaya ganun din. Halos every household sa Malta no, at the time, nung panahon is, ano eh, lahat nagdedikit ng mga anak nila na magpapari. Lalala mo sa Pilipinas kasi dati, nung unang panahon pa, yung mga firstborn son were dedicated to the church ng unang panahon. Kasi tatay ko, isa sa mga tatay, yung tatay ko talaga, firstborn child, firstborn son yun, talagang pinaaral yan. Pagpapari, nakita ang nanay ko, nawala. Nawala yung pagkapa. Ano. Pero at least, ano pa rin, very, very, ano, si tatay yung very, at saka yung mga kapatid niya, very, ano talaga sila sa church. Talagang, yung evolve, yung, alam mo naman sa atin, di ba, yung mga social natin, evolved sa church, di ba?
2: Yes.
0: Lahat naman tayo talagang involved sa, kasi, di ba, yung mga, naalala sa ano namin, sa barrio namin, meron kaming Wednesday, yung sa Mama Mary.
2: Mm.
0: Tapos, Sunday, nandun kami sa church palagi. Tapos,
2: Thursday.
0: Ang
2: Thursday naman, ano yun? Saint
0: si Jude.
2: Ako naman yun.
0: Doon yan sa ano?
2: Malacanang.
0: Doon yan sa Maynila. Kami yung kabataan noon eh, mahilig sa Saint Jude. Kasi, di ba si Saint Jude is yung...
2: Yes. Siya yung ano, parang patron siya ng mga...
0: pag-ibig.
2: Tsaka seeking ng... Yung halimbawa, pag mag-exam ka,
0: Parang papatnubayan. Tapos sa atin, di ba, sa Quiapo, Friday naman yung Quiapo, yung Black Nazarene. Mm-hmm. Alam mo ba, di ba may Black Nazarene tayo dito sa St. Kilian's?
2: Yes. Yes, kay Ate Vanji.
0: May Black Nazarene tayo. Kaya yung ang mga ibang taban na sabi ko, ay may Black Nazarene pala. Kaya sabi ko, oh, mayroon.
2: Mm-hmm. Kaya, actually, gusto ko magdala din ng Peña Francia, ina Peña Francia.
0: Diba sa Bicol yan?
2: Yeah, I was trying to, pwede na pala siyang i-hand carry lang. Basta ano daw siya, hindi siya wooden, fabricated.
0: Fabric, yeah. Ganun ba? Yeah. Pwede na siya i-hand carry. Mm-hmm. Kasi tayo mga Pilipino, sino ba yung nagsabi na we're the biggest smuggler of our faith and our culture daw? Kasi nga ito nga 128th Philippine Independence Day. Kasi mga ano tayo, mga patriotic tayo. Kasi pinahalagahan talaga natin Pilipino ang ating kalayaan, di ba? Meron mo for 300 years and sakop tayo ng mga Spaniards. Tapos mamaya pagkatapos ng Spaniards, yung American. Tapos nagkaroon tayo ng independence naman. Tapos iba, nagkaroon tayo ng independence ng 12 of June. Tapos mayroon pa rin tayong 4th of July. Ano ba yun? Yung kay Dewey? Yung talagang binigay na sa atin ang talagang mayroon tayong nag-ano tayo ng presidente. Kaya, pero ano tayo, maski saan tayong sulok ng daigdig, pinagdiwang natin yun. Di ba? Sa Melbourne, ilang 128 Independence Day.
2: Yes.
0: Tapos
2: ang dami.
0: lahat ng mga regional areas mayroon din. Kaya talagang very proud tayo to be Filipino, di ba? Kaya sa iba-ibang sulok naman ng daigdig, ganun din sa Canada, sa Middle East, saan talagang celebrate sila. Kaya that's good. Very, very proud ako to be a Filipino din. ang puso natin, maski saan man tayo nakarating, is andun pa rin natin to be a Filipino. Hindi tayo pwedeng kumain. Kailangan natin adobo. In fairness, ha? We're talking about food. Ang sarap lang mga luto. Sino ba magluluto? Sabihin mo na nga kasi ang sarap talaga. Yung pritada masarap. Yeah. Yung pansit masarap.
2: Yung, si Sheng yun.
0: Tapos yung
2: menudo?
0: Menudo. Hindi ako nakakain ng menudo.
2: Menudo ako yun. Kare-kare si Kay Arnel.
0: May kare-kare ba?
2: Ay, kare-kare. Caldereta.
0: Caldereta. Tapos?
2: Dinuguan.
0: Wala, hindi ko alam yun. Grabe, may mga favorito, may mga ano pala.
2: Hindi kasi yung alam ko yung ano dinuguan kasi. Ano siya, available siya doon, pero hindi siya pwedeng ilabas kasi nga may mga Australian.
0: Eh, paano yun? Grabe ko, hindi ko alam ah. Bakit wala ako? Tapos, ano pa, di ba, yung last na ano, na manok na ano, na glass na nilabas. Eh, tapos na ako kumain eh.
2: Alin yun?
0: Yung malok na apretada ba yun?
2: Yes, oo.
0: Ang sarap, sabi ko. Ang sarap, tapos na ako kumain. Ang ginawa ko, dinala ko. Nag-Sharon ako. Ayun, ha? Buong worldwide na ito, nag-Sharon ako. Kasi sayang naman isitapon mo, di ba? Eh, alam mo, pumasok ako sa kusina, naghugas ako ng container doon.
2: Kamuha ka.
0: Talaga naman. Pero mo, nakagown ka, tapos nag-gugas ka, kailangan kasi, kailangan mo itapon yun.
2: Oh, ang dami natira actually. We were a little bit scared kasi nga, we counted the people coming in, tapos ang dami nag-walk in. We were like, oh my God, sabi ko, dapat may plan B. Mm. Pero good thing talaga, hindi talaga siya naubusan ng...
0: Hindi tayo naubusan. Oh, that's good.
2: Hindi tayo naubusan. May ano tayo.
0: May natira pa. Mm-hmm. Kaya that's good. Tsaka maganda yung sana sa susunod, hindi yung kasi yung nakakaano sa atin, tingin ko ha, yung bang, ano ba yun? Yung foil. Pag yung foil na, kasi nabibend siya.
2: Yes, ano kasi yun, actually, I was trying
0: dapat
2: to
0: get.
2: Meron akong ang next plan ko is to really have a specific yung talagang serving and dish.
0: Kasi yun ang nakakaano sa yun ang nakaka. Yes. So nawawala ng class. Sabihin ko lang. Kasi nabibend siya. Yes. Kasi kung hindi pa sana nabend yun, yung mga plastic, makabili tayo ng mga plastic na ano eh.
2: Pero ano yun, tita, tawag dito? Hindi pa kasi kami magde-debrief pa kami sa ano.
0: Isa sa mga ano ko yan.
2: Yes. Pero maganda to kasi people didn't actually complain about maglilinya pa sila.
0: Yan ang nga sinabi ko sa iyo. At saka, ang babait ng ating mga server.
2: Yes. Ang gaganda pa.
0: Mm-hmm. Kaya sabi kong gano'n, pasalamatin natin si Vanji, si Gina at saka si
2: Josie.
0: Tapos yung nasa kusina natin, pasalamatan din natin
2: ito
0: yun.
2: Ito ay mga vaults to ni President Archie. Mm-hmm. Yes, thank you.
0: Pasalamatin natin sa kusina. Sino ba yun mga nandun? At saka yung ating mga ating car park din. Alam mo, ang galing nila doon sa car park.
2: Yeah, mga Epsom Boys ito. Mga Epsom Boys. Yes.
0: Kaya, ang ganda lang talaga ng pag ganyan na may mga talagang tumutulong. Mm-hmm. Kaya, that's very good. Pasalamat talaga ako pa na yung mga kaibigan natin, yung mga kasamahan natin, mga kababayan natin, talagang they are actually community spirit. Yun ang impressed na impressed talaga ako. Kaya, yun, impressed na impressed ako. Kaya, ang sarap ng napakiramdam, nakita mo yung mga kaibigan mo, ang dami-dami. At saka tamang-tama lang yung entrance natin, di ba?
2: Yes. Actually, may nagsabi pa nga na, dapat next time mag-ano kayo, mag mag-increase kayo ng mga ano. No, actually, ang aim namin is to make it a free free night. That's why
0: pwede maraming gagastusin eh.
2: Pero when ano, when times time comes naman na ano, we can
0: kaya nga. Ayun, mga kapuso at mga kaibigan, it's 15 minutes past 7. Kaya ang temperatura ulit natin is 7.4. Magpatugtog ulit tayo kasi may kahilingan tayo ng ating mga kaibigan sa Oman in Sultan Cubos na sila Cirilo, Sandy, and Sophie. Hinihiling nila yung sumunod. Sumunod. Sasayaw daw sila. Sino yung sumunod? Ang the boyfriend pala.
2: Oh,
0: the boyfriend na sumakamanta nun. Sumayaw sumunod, kaya para ito sa mga taga Sultan Cubos. And you've been listening with Cora.
2: And Sheila D.
0: Here's ating palatuturang The Filipino Show. Here it is coming up. Sumayaw sumunod.
3: You've been listening with Cora here.

0: Yes, andiyan ang the boyfriend. Sumayaw, sumunod sa indak ng panahon. Hiniling ng mga kaibigan natin sa Oman and Sultan Cubos. Kaya hamin natin yung ating mga viewers. Hamin natin mga viewers na sila. Si Lily, si Marietta, si Sabrina, si Stess, at saka si Thelma Anastasio. Mm-hmm. At saka yung mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok na nagtaigdig na nakikinig sa atin at nanonood sa atin sa ating simultaneous broadcast ng www.phoenixfm.org.au at saka sa ating himpilan dito na nakikinig sa atin sa ating himpilan na 106.7 sa inyong mga radio dial at saka of course ating Facebook live presentation under Cora Fuentes Manic. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, nagpunta na tayo sa Canada, sa Edmonton, sa Toronto, at saka Vancouver, nasa Kingdom of Saudi Arabia tayo, nagpunta tayo ng Jeddah, Dammam, Oman ngayon, is pupunta ngayon tayo sa Kuwait, nawala yung aking, nawala yung aking,
1: chichits,
0: yun na, sa Kuwait tayo pupunta ngayong gabi, mga kapuso, kasi, dali ka muna ha. Pupunta din sa Kuwait mga kapuso kasi yung ating mga kaibigan sa Kuwait na sila, sandali, Lito Arnold, Tommy and Arnel, humiling sila ng kanta ni Ray Valera, maging sino ka man. Ayan, kung maging sino ka nga naman. Pakinggan natin tong kanta ni Ray Valera, maging sino ka man.

0: Okay. Maging sino ka man. Para ang ano na yan, ang lalim niyan eh. Maski sino ka man. Ano ba yan? Mga taga-Kuwait talaga. Talagang sila Cirilo. Ito si Cirilo, ano ito, masyadong... hindi pala si Lelito, si Arnold, Tommy, and Anel. Ayan, malalaman na natin kung sino ka man. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, magpatuloy tayo kasi mayroon tayo... Nasa ano pa tayo? Nasa Middle East tayo. Kaya, ayan, may pupunta tayo ngayon sa Florence, sa Italy, mm-hmm. Sa Florence naman ang pupuntahan natin. Kasi yung ating kaibigan natin sa Italy, sa Florence, Italy, si Lafred, Chito, and Ramon. Nihiling nila yung classic song ng Glock 9, Serena.
1: Oh.
0: Para na yun sa ating mga kaibigan nila na mga Serena. Talagang ako talaga very hangang-hanga ako sa mga Serena. Here it is, pakinggan natin itong Serena ni Glock 9. Pakinggan ito. Here it is, coming up. Glock 9, Serena.

0: Yes. Alam mo mga sirena. We talk about sirena.
1: Yung mermaid, hindi.
0: Ang ibig sabihin nung ako isang sirena. Yung thoughts ng kantang yun, di ba?
1: Natawa ko kasi inisip ko yung sirena is mermaid. Mm-hmm. Tapos inisip ko sirena, I thought it was like ano yun, yung wang-wang.
0: Hindi, ako isang sirena. Ang ano kasi niyan, di ba sa atin, pag ano ka, pag yung transgender ka, or ano ka, pinagtatawanan.
1: Oh, okay.
0: Mm-hmm. Ganun yun, ako isang sirena, bandila ko yung dito tumba. Di ba, nag-alaga siya ng tatay. Tapos yung iba, wala nagpakalayo na yun na. Tapos siya lang layo sa tatay niya. Pero sinampas siya ng tubo nung ganun doon pa, bata pa. Pero nung tatay naghingi ng dispensa, nag-sorry na ang mas lalaki pa sa bakla. Yung ganun, nung ano pa, yung bakla is mas lalaki pa sa bakla. Ibig sabihin na mas, kasi sa atin naman kasi, yung ginawang katatawanan, yung ayaw ko ba ganun ang okay. Tingin natin sa atin kasi masaya nga naman sila, masaya, pero parang kulang ang respeto natin, di ba?
1: Okay.
0: At saka marami naman sa hindi natin tinitingnan yung mga kakayahan gay mga kaibigan natin na marunong ganito, marunong, yung mga talento nila talagang pinapakita nila kaya.
1: Oh my God. It's very interesting how you mentioned that, tita. Alam mo ba, ang tagal-tagal ko na narinig yan and I like the bit of it.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi ko talaga nabigyan siya ng ano ng chance to listen to it properly and then you for you to tell me that story. I was reading it actually. It was really good, no?
0: Mm-hmm.
1: Oh, maganda pala to.
0: Anuhin mo yung ano, yung
1: yes,
0: yung,
1: it actually like the song Sirena actually tackles the struggles, discrimination, and eventual self-acceptance of a gay man.
0: Mm-hmm.
1: Oh my God. I've got heaps of gay friends, lesbian friends. One of them is my transgender friend who hosted our event last Sunday. Look how talented they are, how funny they are. No.
0: Kaya nga
1: they're very smart.
0: Very smart. Marami silang alam. Tapos yung kaibigan ko din si ano na talaga ano siya yung panglito yung isa sa mga couturier talagang bunda dito ang galing nila talaga. Tapos meron pa akong isang meron akong kilala na ang galing talaga niya, marami siyang ang ano nang lawak ng pag-iisip niya sandali lang ng mga concept niya sa mga events mga ganyan. Tapos pag pumunta ka naman doon sa mga gay bar, mga lalo na yung mga performers, ang galing nila, grabe.
1: Yes. Ano nga sila eh, parang all around performer. Magrunong sila magpatawa, they're very witty, they're very smart.
0: Mm-hmm.
1: They know how to dance, they know how to sing.
0: Mm-hmm.
1: You know, and then they can like yung mga ad-libs nila, they can easily just get things lighter, they can be funny at any time. Kahit single ano lang yan, makita mo.
0: Kaya nakakatuwa nga eh. Kaya pag

0: Itong kantang to is one of the pinaka-importante na nung narinig ko ito, talagang I thought, this is it, na dapat ipag hindi natin titingnan na ano, equality ang ano natin. Kasi nga, gaya pa, ah, bakla naman yan eh. Ay, tumboy naman yan eh. Hindi. Yeah. Equal tayo sa mata ng Panginoon. At saka, kung sa tuusin lang, talagang they are mortal. Ang dami nila mga talent talaga. Hindi mo matatawaran yung mga talento ng mga Serena natin. Kaya,
1: alam mo talagang, no dull moments for them.
0: Bow na bow ako sa kanila. Naalala ko noon, pag mayroon kaming, parang alaga ng nanay ko, pumupunta sa amin yan palagi. Pinapaaral ng nanay ko yung beautician at saka ano. Ang saya-saya sa amin. Tapos, pag dumating yan, pati mga kapatid ko, mga bakla na rin. Kasi, masaya. Ano na rin. Tapos yung mga, pero hindi naman ano. Na,
1: ano yung mga gay language?
0: Yung mga language nila.
1: Ah, yes.
0: Gano'n na yan. Kaya pati yung mga kapatid ko, sabi ko, ano ba totoo sa inyo ha? Sabi gano'n. Kasi lahat, kasi ang saya-saya niya. Tapos alinis ng bahay namin. Ay talagang very ano siya, talagang very, very, talagang mag-decorate. Kaya mahal naman siya ng nanay ko eh. Kasi talagang, maski saan siya pupunta, uuwi yan sa amin. Pero alam mo ba, naano lang niya ng nanay ko na parang napulot lang siya, na parang abandoned siya. Tapos, ang ginawa ng nanay ko, naawa ko sa, ano pala, mga around 8 pa yata yun siya. Nagpunta siya, ano, dinala siya sa amin, pinaaral siya. Tapos, pero patatawa ka ngayon. Susuot siya ng bakya.
1: Minsan, ano, they're always like smiling, but they have a lot of struggles.
0: Struggles nga talaga. Yeah. Pero sabi niya, sa bahay lang daw namin siya, na parang, ano siya, na tinuturing siyang tao. Kaya, yun ang inano ng nanay namin na kasi parket ganyan siya, dapat respetuhin nyo dahil tao din yan. Ganyan. Masaya nga kami pag nandun kasi ang saya-saya pag nagluluto yan, nagkantahan, halimbawa naglilinis ng bahay, may pasayaw-sayaw. Kaya, I'm so impressed sa kanya na we never seen him as a second-rate citizen.
1: Yeah.
0: Kasi sa atin naman kasi, hindi naman lahat. Pero pag sinabi mong ganun, wala kang mapapala niyan. Kaya, right, mga kapuso't mga kaibigan, andito na naman ako sa aking high horse, di ba? Kaya naintindihan mo na ngayon yan, ha?
1: Yes, right. I love it.
0: You love it talaga. Kaya yun, mga kapuso't mga kaibigan, ang oras natin is 37 minutes past 7. O ba, ang temperatura natin bumababa ng 7 na naman.
1: Oo.
0: Kaya mayroon, para ano, kalagitnaan ba tayo ng ano, ng winter?
1: Yes.
0: Kalagitnaan tayo ng winter. Alam mo, gustong-gusto
1: ko. Kumakapal na daw ang snow sa ano, Mount Buller.
0: Ako, sino bang pupunta? May mga...
1: I will.
0: Ako, ayaw ko. I went there once and that's it. Ang ayaw ko lang kasi yung malayo na ano, na biyahe. Grabe ang biyahe doon.
1: Ah, yeah, 4 hours.
0: Pero ang ginawa ko kasi, Lance, ano ba yun, yung bago pang dumating ang mga Karin. May funding ako doon. Dinala ko sila doon. Nag-hire kami doon sa parang school. Na mayroon silang yung parang youth camp. Doon hinahire namin yun. Tapos they really look after us. Kasi alam mo naman ako, bago before, sinabi ko na nagpaano ako ng ano na ito mga dala ko first time nakakita ng snow, mga refugees sila. Ganito, ganito. Alam mo yung management, talagang mayroon kaming photoshoots. May mga pagkain, lahat-lahat. Ano kami. Kaya talagang nandun kami sa ano nila, sa kanilang, yung, siyempre yung ano nila, yung kanilang marketing. Kaya talagang I really enjoyed it. Enjoyed din yung mga 12 young people na kasama ko. Enjoy na enjoy sila. Kaya, overnight stay kami doon. Yun lang, yun iba naman. Kasi hindi sila sa ano, masamang pakiramdam, nagkaroon sila ng sisik. Pero pagdating, nung nakita na yung snow, nako, akala mo
1: ba? It's really fun, yeah.
0: Mayroon, kasi ano dito minsan, yung mga groups, mayroon tayong...
1: Sa, BFFI before host yung ano, mag-rent ng bus and then go.
0: Magagawa kayo ng ganun. Mm-hmm. That's a good idea para lang yung mga bago. karami mga bago na ano na mga bagong dating, makakaano naman sila, makatikim naman sila ng snow. Huwag lang magdala ng halo-halo doon. Pwede na mag-halo-halo. Binibiro ko. Pwede na magdala ng halo-halo. Lagay, ano na lang, lagay na lang ng ano. Right, okay, so magpatuloy tayo kasi 39 minutes pa 7 na tayo. Meron ka bang ano? Nasa Italy tayo ngayon, sa Florence at saka ano. Tapos, pupunta tayo ngayon ng Korea.
1: Korea?
0: Korea naman ang punta natin kasi ang mga taga-Korean friends natin na sila Angela, Didi, Mayet, Judy, they're requesting yung pinaka ano talaga yung viral song natin. Kahit saat, lahat ng mga nakikita ko sa Facebook, ito na lang nakikita ko, maski sino-sino sumasayaw nito.
1: Ano
0: of course, yung hawak ko ang beat.
1: Oh my, yeah.
0: Hawak
1: everybody
0: natin
1: loves
0: ang beat, itingnan natin ha. Here it is, coming up. Hawak mo ang beat by DJ Mugo. Para sa inyo lahat ito. Sayawa na.